polo I le kale se kartia I lor metang pui lua lor fui pui lua se fulu ua faa sa atarurina faa tasi ma ua ma keriso a u te le toe ola au a u keriso o lo ola I tonu ya teau o le ola foi u te ola I nei le tino o te ola I lava I le faa tua tua I le alo le tua o le na lofa mai ya teau mo fo ina mai o ia e ia e fai mo usui mana ia yo upu ia la apostolo paulo ale fo tauti no ale fo I apostolo a wo fa sa ta ruida fa tasi ma uo ma kerisho ai o te leto e ola au a o kerisho o lo ola I te tonu ya tau o le ola fo I o te ola I ne I tino o te ola I lava I fa tuatua I le alo le tua o le na lofo mai ya tau ma fo I na mai o ia e ia e fai mo sui ya o Yesu a ia na fai mo sui o tatu u malama o e ma u le falo golongo ma le leita hao ma liu ke riso e fai mo sui o tatu lobi ga wola ke riso mo o e mo au ya manu ye tele uto wa sui fua na talo tatu pol kalame sa ga tulu I pele tua nisi asu se tele ilo uto sui fua au au na ya te ia e au wala uina I tonu lo a inga fala pumitonga o fia lava wala uina ilo sui fua ma le ola Talo, ya yeisi au ngā mō le tua mō non whinangalo. Ai au tātu ai. Ngā manu e te lotu wa sui fua. Pese le mo utoma le Peace Chapel. Yesu e, o te lofa yato e.

0: Yeah. Sê toi whaelo whaftai. E mua mwana whaftai lea tua ona olo nā lofa milo nā ngalilei. O ma whai ai ona mā maua le neia vanua tā ua. Yeah. Whaata lofa atu sa mua, ye lo whaalungulungu mai, tā lofa lava.
1: Evelyn.
2: Yeah, tā lofa lava. Yeah, olo ingoa o Evelyn tia. Yeah, olo tama o Mwili Angatele tia, olo tina foi o Betty tia. Yeah, o te sau mai foi le nuu o sa ai ma ale sa. Yeah.
1: Malo vavtai. Welcome to Samoa Capital Radio. Yeah, manaya e vatu lewa noe whaalawi loa ai loa. Yeah, le tau tau tua. Yeah, poroa foi ha auto a onanga a le social workers in schools ia bill fa pupu foi le Swiss
0: ia faftai mo facili o le ngaluenga o lo o ma uanga lue ia I poroa o le social workers in schools ma te ngalu lue I le ofisa I porirua nei
1: mano faftai falawi loa ia o aia tangata po aita maiti o ainga Who do you serve? Fail to out nanga.
2: Yeah, o tangata po tamaiti foi o lo mato fisoswani ai o Kiribati, Samoan, Maori, so se tangata e ma fai ona mato fisoswani ai. I mese ata meti o lo itotono mato a onga. Yeah, o sarawana foi e yai fo ia o ngalawa umana to silale e sarawana e lela ta watu o lo mato fisoswani yai.
0: So, o a ulao te vaaia ia o ngai o le Bishop Viard Intermediate o Porirua East School o le Holy Family School. So, e tofua mā tō mā o ngā watu ina mai mā tō te vaaia I Porirua ia.
1: Ai ai Wellington le region, Wellington region, pe na o Porirua?
0: Na o Porirua, o mātou, I le mātou au au nanga, o mātou la pe o le Tonga lake le wa moe mātou. E se fulu lua o ngā le mātou te vaaia. Pe o mātou le wa maua ia le, ia le Tonga lake lea e to a tele a. You know, le au fia umai ia ia Porirua nei.
1: Malo faftai, whanongono atu e tele ia e se umalawa I tu a inga tamaiti. Ethnicities, lena e taua Evelyn. Ia, whapefo ia o nga lena e taua sarunolo o tau ngā lulu ea I fisoswani tamaiti. Ao ani lu I tau po ani mafatianga ta atele. What are some of the common issues or common challenges e o tamaiti ma inga I e to te ngā lulu e fisoswani ea?
0: Whaftai mo le whafisili o le onisio o whafita o li le wa mato I loa wa mai a te mato o le lea o onga onisio tamaiti o le le to anga I lea onga e aini mafu anga pe po o afaina ia mafu fau tamaiti po lea se whafita o li o lo tupu mai I le a inga a so se ia pei o le meana le ua whafisanga I mamato o le tauma fai ina ia tō anga le tamaititi I le a onga
1: Ato te ngā lulue whaatasina ma tamaiti I le ngatei leo ala tō a inga I tauma fai ia una ia e ave le a onga Malo whaftai o le si vaenga e whapewhia o nga maua ele, ia o leto te leta tau whafunga. Inana ia inisi e whisili ngiewhia mauala o tau au au nanga. E te tau ona refer atu se isi a te o tau pe whawhia o nga maua I lato la tau au au nanga.
2: O le whainga o le process nga e whai ele a o nga le referral form is whai o me lato le referral form and then refer lo ya mato le au social workers in schools e ai o mai le le a o nga le information lai mana o mia le social worker e ma whai ai na fiso ta I a inga o lo o mawa fia mawa le fiso so ani o maloa ia wili le a inga Matua, because under this also social workers in schools, emoa moa vilile ya matua, so they're okay with